kutatin taljehin na tahas kago at sa pansis niko at atahawanikit on hata at loto lil on ke et lota til chito lil ato hat ishti kwe hastin la to hayugo e ya paganje sa tashit at ni naho ntol jato yinel anda paganje e kont o yesikito yigatala Obik is e at sepana yishniti, ajit o tichin bishniti nhitet nigo, nahayat higito insinta. Janila, kodishi e yahat ego e yati native stories hanet bain fil nasis neto.